ni pampo ohine akahasara se kachire Esther ni Haman said se mo pese letter sa Haman atro no

abusiani ene no no wache no we ya boys no anka so supporters no kura nrumu se supporters idi o matwa fagu supporters iko ya o matwa fagu na blasters camp wa anka sa no wusa sa mo agya mu gya bibi wo ho yesi ye monsa mammo